0: Tak ada sibuk lebih main, amalu sibuk lebih tinggal apa ni? Namin, mana itu bumi kini tak kau katililom mati pasat apa ni? Biar ni tak kau orang roti mik atililom tu tik mana tu sakain Allah pun.
1: Nakom mesia kunga sivulotti John Main pevakti unakti khatigi tamauna amalu Joanna a apekotiga ullumi tukusi makhatigi nammit titiga simatjutigu atilortillusi tamane arveani kivallermit akkutauneartullutaanna imammut ivaluyarlu khangallattaanguneerpa tamanna pilireersaulaarto
2: Dan apa hal yang kamu dah kata-kata kita kamu dah kuat tamat kuminga umma kau tidak ada umur amma kalau dah tidak ada umur kami dah yang tidak ada kawan kemajuan nuki corporation kau kata-kata kita dua tuhan kita dua lawat kita karena tidak ada hak mengangkat tangan tidak ada yang punya mengangkat ini nak kita boleh kita yang nih hanya yang cuci kangen ini boleh nak mata. Kini awal jadi, tapi nak orang yang malik juga, atau kini awal banyak kor, bila banyak kahaya tu, aman dah hulai. Kini awal yang ni, hanya yang jadi kangen, kena mekap mata, agak tidak kena mudu. Kalau yang itu aku dikangit ni, kalau yang tahu kan, kima cakap ni, kini yang banyak ni mana, tak kuat. Bila kan dia kang nak pangui aku mana, kalau tu takut, amalu kamu macam takut. Ika yok tu dia kang nak ayang ni, teman tu mengak. Kami gawat kami tuh kemas sutiku, teman nak ketiman yang ada kebaikan juga ulang.
3: Mary atau sekarang masih sudah ada yang nak.
1: Okay, nak kami. Amalu teman nak kanor lu gama bagi jasi pilih kat gigi pat. Pijak tahu kesuatu lagi tak kok soal saya atau tahu kata tu ulumi. Kanor lu teman nak pilih kerja ulang tu ni. Okey, sekarang nak guna revi.
2: Teman nak kami gawat kami. Mana tahu kami ngajak tu nak kibul lembut. Tapi ni kalau kita ngajak tu ada waktu ini, kau yang mungkin teman aku kalau tiba, umah kau ini, uka ini, atau yang aku cuci terap dah, kalau tiba kini ni umat. Tapi mana tahu kami yang tu umah kau ti dia gaya ni, mana tahu bahaya dro kau tiba. Tahu tu juga. Halu mana pan muka dua, muda tak gua buka aku tinggi yang ini. Umma aku tinggi yang ini. Tahu ni mana tu bami. Halu mana pan mata temau ngah kibat lemu. Tinggi tinggi dua ayam nego nego tinggi tak gua habi gaul ya tinggi. Kayu tahu dua ayam tinggi dua. Ok halu ni atau ni nak kau bawa lu apa dah?
0: Tak kuat tu saya kena nanti jangan sih boleh timin. Tak kau ngah angkat kau timi tilu lor tilu git. Tu saya kena riba si tema talang meulak kat ila. Tak kuat ilu itu nak saulu tidak kau ilu lagi lor mengatakan kau timi atilu nak lor tilu git. Apa sur ni aku lumikkan nak tu setia kan dalam ya pun. Amat tahu tak kau nampak kan makan nangit tulang ikut tak kau kau sewa ikut tak kau kata lah aku si tante tapi ni lah saya lihat big saya lihat malu kata ni makai kan okey ane bila tu nula nak jodoh waduk kisah tu yang nak kau ni lusa utis tak tahu aku si namut kan dopi yang nama ngasitana. Susah untuk ditelurui, kerana makan dengan telurui kena apa sahaja lawak itu saya kena nama lawan. Kau yang nama apa sahaja rakyat tunggu setiap hari, tapi masih boleh paham mereka. Kalau saya kau kanu tu nak kau yang sangat nak terlengat, tapi kau ane beliau semajut. Kangi sokat tu inang itu kalau kau kesian itu kau yang menik tu sampai yang meningin ukasa dan. Titik apa mata kakasau yakun? Tema itu nilai kita ku yang ayat mata kanu itu usia yang obat kanem akan nangit tulah yakun ni.
4: Tema angayok kau yun kau ikat subuh angayok kau kau ikat tau tiga subuh nalo naya lo tema kakevik ku takuk kau kata tu sama ku jilu ta ambalo kanu kaninau ku ikayon nama ngata. Apa kalau tiga orang yang kabo kanukan dek, ikan yang nama ngatalum ni, Ikaa kebe kolone titigalo te balone ukala lo te pinna toi.
0: Te maji geng itu ni nalo nang itu sakat itu sama tak kena makan nang itu lagi ikut. Ilangin na masang itweet, ema inuti tulone. Tusaya kangin na katweet, ubalone kana yatingin kalo na ila inong itu no piter tungin na katweet geng itu ni tusakat itu sama ti kagasaw yako. Okaw sa iwa tuni ilangin niyo kaw sa katuin na ito nga. Tay ko, kakatagalo ato, kaw sa ito katatuin. Kasi alay namung nga kung nakan, kanong isimalo ti kiyangin ni ta, kwa ito sa ito ti akulog, isimalo ti kiyangin namung nga kung nakakya.
4: Ano akan na nga tuloy kaya kuno, ila ukala yun na ito, ano avalas may yun no, Unilok biyoso may ukala bisak taka nga. Teko nga ukala lutin. Aki kangit mo ukala bisak. O balon ni tamanga ikalun ni ukala luni. Pibisaw may yuk. Iki akibik ko luni. Titika bisaw giluni. Teko nga. Nalunay asimasog. Nalaya titika bisaw mga ta.
0: Teko nila. Ano yung lias makatatunod. Tako isimalo daw katatuit. Kupiya isong ito. Kupiya suti. Tain na kayong nangin nati ko inuwi. Kasi ani. Ukaw tigi ako na kupikita ko. Isimalo daw katatuto sa katakos siyo. Kanwini yuk daw pamangata. Namunga pamangata. Ukaw sa kakain na may kupin.
4: Tema. Ukaw magay ko. Tanalat. Akaw yung may baloni. Akaw ngito may tema. Ukala besak takang aki kang itu ikaloni ukala besak loni ika kebikuloni titira besak loni teko nga ana belas mayuno kayik keloni maungal golo tu na titira tau tiging loni teko nga kayik ke kaloni angayok kautino pion akauna sawayato akaw na ako ni kutisuralo manok kutuin na tayo ma kumpalo ni tamata sele yak bimbe ang iyo kangano kawyik kailo ti pinyon na mayo kumpalo ni ane akam nang nitulagay ko no kala lo ti titikalo ti lo ni ikakabik ko
0: tayo mo tusama titili nang munila tayo kanikanay at tiyo kapit. Tema tanato ko siwin nakatapong mimat tema ng limang yatok inyon ni ikanayat kakatingin ni ganun kanun likya taman na kawin kanun kiyo na mga apyo na luyong awgalawak taman na kanuak to kutaw wadliya kasupa inyon ni ikanayat titakan ni titaw kasundo ni tekan ni
4: akago tamate loto kasungo ma ikanayak tigin natangin ni solo le tako ikanayak tigin ni pipamata inum ikanayak taka yumin nato galwa tekan ni ikayok si palangin natabo inum ikanayak titakan ni kuloge pila ato inu titukon nato mi ato in natakain nalo ni ikayok si natabo tayo mapitakain na kulogo.
0: Saya mami suruh mata kalau nanti tu aku nangis tu inul lagi upin nak ni inul tak pinahan ya mino upa kata lagi umat mami suruh pelik tu ini nak lemah tu tidak tama ko ane beli aku tak tu tama nak lu kerja kan ni teko tema inul kalau tu si tema inul tidur aku nangis tu di kano kanok to kan ngon nakakayang eh kakasawya ko kun natwin no mangi min mata inaw kami upin na nakakasawya na kawin mangi tulo mako pisi ng umi mata no ikana kay to ata mata pin mako ubong kala kun nat si kala utin ni apalo min lo ni kasi mayon ni mako ni kanok to ko tin ni le katto sama ke pa
4: tema pepa tama sele ya bimi nalune ya si mayon ni pepa ni pitakatto. Ukala guman ni Robe, bunga ukala yun natutin, nalunaya si Mayo, akikang ito ama, tamani, kalun ni ukala, tingan nalunaya si Malo ni. Inutitulo, kalun na titulo, titika si Mayo ni, nibinga si Mayo, takaw to teka ni, amalo, tabo na pa yun naning ikalwa kata, nunalinga ni ane abim mo, takuno nga, awla titik, katatuno, tabo nga ukakon na Mayo eh. aperelote okala ote ngatana sa ote ngene peye malote balone eke akrevik ote te kateloge eka yokta uko malote peye nato.
0: Kano kiyo kakiyo kakiyo lagi kong na mga apetana na lugalo akilong ato samako wate ako anya bilya katatiloge inun niya miso niya kanayak takapalo sa mga lugalo akataman na takunak pagun niya katapping ang pula kaya ito Ammalo tamakua inungitut amisuna saulututi kaunang alutariwa kianing atu amisualo katalututi kanayatuin. Taku katakatigi tiyakun nakatangin mata ilani ku inuit ammalo tamang kanunani ngalsimayuin. Kanung likia ngay taku pilirik tukisi umakatigi tiyakun nakulugi taman na kanung lukaw sa kapigi kayak.
4: Inuluta naukulima kesulima at jiging ito alugata. Kisule maa pekosiko ajigi ngitu nale maa ngoloni. Takoa ilinia kannegun nakata inuktitu inuiloni kano pekosi ngini ilinia kun nakata tamaunga laungini ngini ubaloni. Tamaunga kata ilinia titauluti ubaloni. Teema alla bimmi apasokatikia kataluti apasokatatu takisiani. Tukisi yung masungo kata tayo mahapasutya kata kong naman yung tana tayo makiyo yung nataka.
0: Kano tuyo napit ko tingin ito na ilasik ka na kumatuwa ko bit. Kuyan na may langan yun.
4: Ilasik ka kumatuwa nato nga tayo ma ukala tayo limang iluti tapo nga anabali at simanapimisano akaw na ang ito kakalo ni akaw na kalwa ka akaw na ang ito yun na tusak tuin na ang nakatakata kasi ani kuwaya na ito nito tusak umin na mima tema ta ukala luti nalunaya ite aluti inukatig ite aluta
0: kuyan nami
4: kuyan nami tao
0: nakani makanang ito na kaya kunay ngaw ito ni Tina kuni Lucy tusakay na ito sa kuyan nami mana no kabisa kino na masigudya ko ta kuyan na make take ko at sa sa kuyuit amalo take ko na alat ko lo kat ng tweet ko tal lang mit o tilare bago ko pakika kay na lala migata
5: ulakot CBC ko tatong ipibalin ang mga kawasanot nuno butung wa biko sibulak tingi ta ko tu saksi manangat nun isumala uti ke jau juni inuit na ma ke jau khatangin ningin ni e khalun ni tu jom mebe ane ak bele aksi ma ju isumala uti kha khatam simala mata e khana e jak tingin ni saile jak bik tu jom mebe me enti ya ngi jok hang ta tungule pa eng out khala uti tu saksi ma me jok ta ro ami shorte ta ko ila ke jau luti kanai jatengi ke khatangi tuit e ka jokta ugu hakto kwa kala wakti lugu amalo inun ni ke kanai jatte hangilo wakto tu sa aja hangilo wakto nilo e ka jokto I jutani
6: tu sa amati tina taman na pimma ke yagari pilu wakto mi mitta pingni tu sa uti wakto mi inukti tu wakto mi uvaro ni takwa pi ikata aiksa katatun mitta pingmi tia marigdotik sorlo iman na inukti tu wakto mi sakta yakin tiri tiri me akutik
5: tema lo tusala tusaka taksi manerato atako tamaki kubini khatiging ning mini kanai daktit ane beleksi majuilu na magiuti khatangin ningin tabani pinaswa ko sa me ane khatele majulu ka jiku CBC kun o khala waktu tema ile ko sile kene ko inuin michano ile ne atau kan ne rele gamalu tau atako atuin na ubiwe kan ne lektu ane bele khat taktuit o halima katsaw dun ika joktaw kan na kaya hakaw din puju katalaw ni nga kangasin ang may isumalaw tigi jaw dun at ana at sibi nga ikuwala tilugo nuna po ka pa makun nalunay sila umata nagkat jaw la kimib isuma puju pidyo taw luni nuna lin no puju man ang malutaw tahan na ila na at singo dalam niya may ikisijuminak amalo kami tawlaw tu ni ikaw la kan ni si jumini na tsengo jame amalo suli maan na muno ikaw la jom tu si Rita Natar ta na tsibi kani ka jangani ang ikahak to ka tayo mago puso ng unik sa uli law tu uan namik ano kailangan
7: uglum ako pingasulubak yan akteku ikuarang nenganun puyu puyu luakkan ni lah kota mamangnya koro yaan ulakshoni tu. Taiman na ulak tu kerwa manare anu karang wangshoni puyu koyu gunek tu mana.
5: Ngatau kalau mayor taima takko hatte kerjiku hau jikai Amalu tak kuat ni hatta ini maju lagi kita waktu sakit sakit hari patu sakit cakap hatta ni tu. Nuna bumi asyik waktu lagi kuning waktu tak kejali waktu itu tami tak kuat isu malu waktu tu Grace Bay atau waktu latar bercalo. Tema waktu ini kagak ningan nik tutuning. Tema lalu tak kuat ukiuku Allah jalan naif mik nuna bumi atau waktu atuk tahu guna kejaman. Tema lalu Umar jua mutula tapi uju Grace Bay me, tapi malu tak ku asyik bius ila tutulak biusu me tuku kisiani, malu tak ku tak kejali allah tu isu malu tiga jauh ningin atu ini kahaja mata tutuin amik aksiluting, alen niptana tiak tanah itu bau tak kejangan asyik waktu lagi jikun kuluk tu me kalau tu tapi malu Inui asyik waktu ni ngi saput jauh gaya hamata malut tau tutu minat tu hatta gaya halak tu tu sibunit ini. Taman na ilakos ijaga perlelangan makgutai mengipan. Was khidr meut resources corporation katu jahat tiga ngujuin. Oh halau tu takko tak keja lang minat tau negi tuit isu malu tiga jauh juin mitsanun. Amalut takko hanok tu kasualau ting. Akhirnya aku jauh nak lepas, tapi malu ada aku ngilang sulit angkat tahu gaya haman. Andre Hank, kau jadi aktif di Cloudberry Connections, kau jadi aktif di amal tak kerja lewat tweet, nihau tweet ada aku inuit ngada macam yang angkat kaki kaki dan ningin amalu atuk tahu nak kaki dan ningan inu nangat asyik pak bagi batangan lo, tapi malu ada aku ma tak kerja kerja ujuk asyik waktu lagi di YouTube kuk bingagun. Malu kalau ni aku ujuk lagi hotel lelau mana kerja umi. Malu 25.1 degrees aku ni kalau tu ni aku nak pang usia maju July 6 ngutil lugu. Kalau umi Jasmine akhir aku kalau tu ada mahau juga nak tu ni aku ujuk umi.
8: Unfortunately, our boat is broken right now.
5: Manako umiangat ato ko chaung madam maluto ata ko aula hatak tu ni tau to kana hatak tu maluta makko auja xiwte ni hika akhir si maluta do su mini anno ko si makatta li lautun apa tele ko ko kana tamme ko lauto taima ta ko 7 ngulau maju asing nunalin nagat jaume ko na pangudun Ulakut here to CBC Regional News. Nunavut Tungavik Incorporated leaders are sounding the alarm about reports of racism at Iqaluit's boarding home. Medical patients have raised multiple concerns about staff conduct at the Shailajakbik boarding home. NTI's Vice President Paul Ingout says he's heard those complaints. They include reports of workers who aren't responding appropriately to patient needs. He says the lack of Inuit staff and interpreters leaves patients without support. Keeping Inuit informed has to be the main thing to do, especially inside the airports. They should be visible and written in Inuktitut, or for the driver who are picking of patients to be inside the terminal holding up signs in Inuktitut. He adds the reports of racism works both ways and from staff and patients. Earlier this week, the health department told CBC News it does put focus on cultural competency training. Officials also said medical travelers now have access to a new guidebook to seek further help. Air quality is being monitored in Rankin Inlet over concerns about smoke from an ongoing fire at the local dump. The government of Nunavut issued a smoke advisory Tuesday afternoon, noting the possibility of smoke blowing toward the community. The fire began late Saturday and reignited Sunday. The advisory says it continues to burn. Tuisi Rita Natar lives near the dump in the community. She says yesterday's air quality improved due to the north wind. She said after smoke from the dump in the community for 2 to 3 days, it was getting very stinky. Now there is wind coming from the north and the smoke is being blown away from the community. Natar said the fire crew have been diligent with keeping the community informed. The Department of Health will keep residents updated when available. A Nunavut Hunters and Trappers group is releasing a new film sharing their concerns about the Grays Bay Road and Port Project and its potential impact on caribou. McNoor Mubarak reports.
9: The proposed development includes an all-season road connecting Yellowknife to Nunavut and a deep-water port in Grays Bay. The road would be built right through traditional harvesting grounds for dolphin union caribou. The film raises concerns that the road could disrupt migration routes and cause caribou to disappear. Alan Niptanariak is a chair of the Kuluktuk Hunters and Trappers Organization. He says Inuit hunting rights need protection and that he doesn't want future generations to live without caribou.
10: A traditional cultural practice may lose, may disappear because of that. But I'm hoping it doesn't.
9: The Wet'suwet'en Resources Corporation, the organization leading the project, says they look forward to seeing the film to understand the group's concerns, and it says many could be addressed as part of the review process being conducted by the territory's regulatory body. Andrea Henke is a researcher with Cloudberry Connections, a research and media company that helped produce the film.
11: Is that it gets more people talking about how there is a division in Inuit consent for this project.
9: The film will be available for viewing on the Hunters and Trappers YouTube page. Manu Mubarak, CBC News, Iqaluit.
5: And Iqaluit experienced some record-breaking heat on Monday when temperatures hit 25.1 degrees, the hottest ever for July 6th. Jasmine Ahel says it's crazy seeing how it's been hot.
8: Unfortunately, our boat is broken right now, so we're all watching the boats go by, but the heat is definitely crazy. We're all like in our shorts. We're pulling out our clothing for our summer vacations. It's like we haven't had to do this like forever.
5: Environment Canada says the daily temperature record was also set in 7 other communities on Monday. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Salato.

0: na dumagiúrók ba anigéag sa?
1: É, ilok galaw ni ukwito ang ilatampang unangat nigiumiksaning nga to ni ano kapila uman. Ukwito ang ato ilok yu ako tipag yu ang nakto makunungan utakkan ulo ang mainaw rakto no kaya ulo kaya nakto taman na puyo aro kayo. At takunigli ko arakto may pidlo ni temen taman na kauman.
0: Tema kang yaklin ng ang iyo parurang mat. Tanaruno taong ito naksaw yut iglo kaktiw yut amaruno taong naksaw yut iglo kaktiw yut. Tana no taong in naksak kuwing mi paratigavi tana aktakusig vi aktakving mi kanit pa.
1: Eh, kanit parukat aktakving mo ni tamakwa amanayok tabot. Iglo juan nutong itok la ko ro ro sutin idis na kaya tur sa akit de gusana yon ni ko eh te man na pugo akta kuno kanit tukuro yugo kanit tuga yango yugo
0: nuna ring mi usigo pakiyo taxi ma visi takot akta ku akta vik ikilok tilugo
1: eh ujerto ko yiyo amma piligiyo kapteren na suktu ikayok tigi kluti tako takuksaw na kuro takuksaw kuro yain na rautu Facebook kulo tamaw na piligay walo lautu ikayok tigi tiyakto aro ko ilautu
0: tana kang eklin inugyak si valle na kakawag ko ang igli valle luni tana inugyak ni nga pidyo tigi lugu ikumasuya kasugivyo.
1: May tana kiw yung naruang islo ko. Kano kaya ikaw alak di tao gamiluwa kaya ikaw ararang nagpa tao nang ano ka kaktuwaro tulog ko ikititi na yakong ikarawang mata. Pili ka yew yun. Kasi ano ka. Kano nga saktaw na kong nitay man na pilsak po. Kano ka ni kiw tutik sa karuang islo mo.
0: So kay ma. Tema kano taku yuma vinu na ring musigo ikayok tigitang ng mit ikwara yuk ang nakpa over ni asingin ni at ang naktok si urang na kose.
1: Iye, may naksi takaw tiyaklo nilo kano kaya makwaso na may akaw si saktaw kataglote ulo kaya nakto may jutaw yung minaluak tuta makwa kaw si saktaw tiyaklo tiyaklo. Piyuminak to galwa. Kanumiak lo na mangyakuro yak to ni. Piligiyo kakulo yarak pagso ni. Ya, mayanak siyit yak kanagaya kalatak tugo. Ilatak. Ublume ulit to.
0: Kuya na may tiri si Rita ap tsukun na sa rakit o kausik sa kakanukpin.
1: Kausik sa kangit, lo ako na karato nga ako yan na may tawang utang, ilag ka to sana yak pata, sana kayang milo, nanakuro yan, tagwawutiak pagka.
0: Kuyan naming.
1: Ilaig bilo.

0: Taga onikkar tillugu nunavu taga suguma valleer tillugit 1917 innerujuk nunat siangu tillugu onikkar neamat. Akaagu gusangnu taakkua aiva rauksemangmat nunavu taagu maltutik ilangillu taakkua. Inne ilau katoa rauksemangmingmata. Apa sok tau til logo tunga sok tilau melavo
1: kani giyatni iman nalla tuk to kani la gerto taimeng innam nal natta ogattaxun inna unaxsan ovatni inna guru regaro atta inna unaxsai taimen nay innam ne korasta ota kuya atta halaka to khaxudlu
2: Asumma gidli wattiago naidis wattiago naidis ninni tuttu yamishwaru vajujui
1: pe tamane ganittu mitashdu qamane tama 20 miles era umati ilanga tamane tuttu reginna shumuro ukiukullo auyakullo tamane ganittu manare na tuttu sheonna liyulu neinoi
2: ungashittumullu tikisia
1: e kisia ni takpanne rungashittu tuttu ha nikkana shuna han nikkya gattaratto tatan Tekunnya anggunlah sukti lagi, mengapik semua yang awi. Kanu isu mangmangata, pilih lagi wayak tau. Kanu lagi isu mangmangata. Tadi ko tu sahwegi yang malak tuar. Program kau yang tipisuk boys, tapi ma anggunlah sukti awak tak mata. Kau yang majuar, pisuk kun.
2: Pisuk, pisuk.
1: Pisuk.
2: Anguti katu jikati ginga?
1: Hai.
2: Anguti nu katu jikati ginga anguna sutinu war kanu?
1: Akataku Bishop boys, they are family. Oh. Elders nginu ilnukto gara taku descendants ngin William Bishop kutu oyuit. Anguna sukti aung mata kau yang makat tak tu.
2: Eh, okay. Eh, tak kuat.
1: Sama.
2: Apa suara sakti kau mengata kini kini begitu ada peka?
1: Eh, isu mak sakti aku tiada. Uya kata kaya kanak tiluta. Now 10 years semua tanya kalau waktu tuk tuk kau nadi tu, taman nak nanti. Isu mana orang nak tolong ni juli abang muda orang 60 miles orang tanu ingat kan nama nunak, nak tuktu siang nengin marah tu.
2: Eh, itu. Mami anak tu teh mah tu salun ni.
1: Iya, kalau tak orang nak tolong ni katuk juga tadi nama ko. Aksyong ilong mata, agreement ini, Nunavut agreement. Compensate government to the impact hang mat culture. Ino ilik kusinga, sukuk tau na yakpa, compensate me, consider government, negotiate government yakta. Pina sukata ni tulun eh.
2: Takwa, ino yung katudjakatigi ingi yangi, nalia takia,
1: Kamatnya ngiruat tuin. Tama mereka tak kenti accountability kahat terlalu kenti regional kuni kadlek pangung ma regional agreement mereka semang itu orang mata kenti kisian he. Tuni duty negara tuni duty the region the role. Taimaya tiglu NTI kudak agreement me responsible mo yu tamatumunga. Nuna inu ilo un lansingin ni gyu tigumya naksa ulo tiangin naksa me. the Norwegian surface minang the surface rights minang in the associated regional chigumang matailing in NTI subsurface kaktunod angin ang saunni Inuit well-being mo kamagaya ka karawang mata puyo katako ng matalik ko.
2: Ei taang unaktuuro teemaa tusaktuni.
1: Ile, kamangido arakta kablu naati tutuin na ukadla katta nga may ITK kunnurukta datsat Inuit okoti jaugati. Tiyari saklo talaga inuk tito kalak tuk jawaro wala wata si bisi kulak paksu pero tisak vio yung madlata. So there was always discussion, debate, which is good. Inuit isumagi yami niyo kakat taklo di. Maan na li. Katimak doa si Tigun na li yun lo ni other than annual meeting ulong nukisiyan ni. Which is now administration. Now wala rektinig ka, wakuli.
2: Inutuin nang ni atuang iroa rektui tamakua inui timingin.
1: Iidla gaya Tamang tusagayak to ni atara yun na li yun lo ni katimagutu kisiya ni board meeting financial statement tamakuni nga rupira ingwa o titaya ang pianik suri free time kakatid lo inong no inna pigeri sakti pali at lunga ri kanga lo tama 50 years wala inong no inna ng Kinakko innaurango pa apik sa maik para ako sa mayong at ay ka innaurango yung all time ang naukpa ningiyong uro ni ubaro ni itiuk pa dahil matako yakto na nga yaka pianig yumi ko ma ilan ni si Burlilu yubla ako tako yakto at lara ako dahil mapura akto aro siyong at lara ako sa mayong
2: Ikudo taman na Ibi gawa madiri ningatigo at tuwat tiyak si mayuwalo inyo'y pikusito ka nga.
1: Lagay. Ima, dahil ko isyo magiya ataw mo nga NWT meeting logo ataw si uti logo MLA ng ulilok si maga mas 1978. Now, inuk Tiga ni belia nasuk kalau waktu tak na sunah kau yang memang pada waktu kami sungin nata teman na boat agater minority members ngugat na number malik sugi nasa tini ini sera na uru kata rau sema juga aksion nak tuar ulu ni time abik pak kisian ni Taiman nari o katta inoy nang nagtuwating ikay nakasuklugo public government nguga yakman. Taiman sila tusang aso arok sukisya niyo siyungo na okto. Ikay oktigi yung magluwid lo kablo na. Sa taiman pitya aso ulo yaksawit. Ilan, ariyan ay tuwalo o katta na okto ilang yabi ko yung itiyaksawit. Sur le French seed, abiga yok patatay matuke kakti taudlo ni. E ma isu maksaksiyong nakto ay okatera okto ilang ni.
2: Asu di, teka ni nunatya government kongin ni, nipikatiyang ning ipisi kasin na uroa mo.
1: Sala okatak tukuro okto. Numbers niti pinalabala ko at denig kudlo at si 5 or 6 members kaklo at inuisak tiwala tawan ng meron western arig meron kablo na nalo ikayok ta nuksa ko at tala kong matawat din uwagulli influence kang ito kudula ko at ima siyolo politiko cloud kang nila kudula ko at inuktigil So that's why Chile took Sahasuaro Club Nunavut. Tukikarak influence Nunavut an idea she would live in it nuna to karo in my time and nazi oru yagatta yagatta akshi inui tukishi yuaro meke yoktu yuaro gatta mata ovya pivar legatta la vera oksima yugo uvo merila it was like we found the last key.
2: Tamanna Nunavut chakittua rumma naarattautti agunnarsiloqpa taakkua gavamaleriinu
1: munnersaulaqto ima ikuna NWT premier ukkisianikat tai meikatagunnernersaulluni Katuja Katigi would look piggy out of South City. Pivadler to our own to show him after I'm sure who had opted Louis. Now, Raptor, none of South Lock to good. Done so Akota way after Tukihara Paler to Lugo. Land claims to negotiate near Yogan of Sotigo. Sania Kishiani Spina Surah Samagati political agreement Kareakara Mataino Pitahangipat Nunavut Kayangilato
2: Upigo Sukatovugu Idini Sakititikato Sumagavita Suminga Nunavut Gavamagiatini Tesumanidi
1: Kishiene. Hi.
2: Teshumani li makutu tiluti kano summa gavamadeginamu pigiaguma raupin.
1: Dan apikuritia varo ujiwaro. Pigiya rok tinagidlo ni tamakko timiu yut ilangan ni nibli khattari rok si magama inu ilikko si nga asiu tu nagaya karauman. Asiu yun narauman ilinyak wikudlo inu ilikko si nga ilinyak tawani tukid lagani innaruk pudlo upigiya uro akate kablo nati tukisya ni ayung ipata. Taima kablo na kurungok titawa suktutoka rok mata. Tawang kana the pigi angmat inuk tigo ubangare makukto tilunga pila kaya ng yumara ng itaga because pita kara ng mayung ina sa niwaning kablo na tito ka unang nasaulote kisian ni inung ni makititine sugyak sa isumang itiak to piyumang ito tiliok taro gagawa akit I'll back you up Ayung in the song with a couple of narrative. Now, it takes special skills to do that. Dedication, commitment, and passion. Passion, hangit, but why? She would live in a Pokoyanaga, hangin, a tigger, Lishu Mabarawama. Time I, Kinakunu, Amishuno, Kaunanga, Katsina Kurum, Kisiani, French Kane, Ishumavia Kane. Tukisia, you take a body in off the killing, you know your nursing marathon. Take a few hundred dollars over off to Winuk to cloud around in at the meaning, influence around in at the politics. No, out of army, be young, it's the tsunami capability of the narrow town of Silanga. You time. There had to be something. I'm a Nunavut great Lugu, NWT, Avid Lugu, Angilo Achtuaro, Manible Katerila Oximarako, which is, sur la history, Mitaime Katanikung, but the provinces, great Tawasukuri. Someone had to take the lead. Igmini Nisakin Yayoman, Sakin Yangiman, Kisiania. Ayok tawaruni, ayok ayaw tingulok si mga mapibal pilayo kang ima inong me siyolo iksing ito may garmak kung nipita karawang ito ayaw ang kapiasok tuti amisunak sa ala o at garmak kung ni tayma makipalian erak tilugwit taan na takanak tukulo wala kaso ni pigiyake karawat tigo inu ilik ko siya way of life to winning a sibud lubini arutte ikpigiyong ima inu yang man tayma sapirak tayo yun katara po land claims to negotiate ni ayok sa tigo public government nga yang man dan public government may pinagawa ko tungo yo divide politically ko hablo na like yo isa ko lugit which they would be part of the government time sila susha ko yo de lo ko mayo ila ni tamang mere ni ke yo to kero to tek inu to ko ni tu ku si me e ke yo to yo na si yo ko ro hatera so mang matanara tu maero to give me good historic records ni amishun pitale
2: tamakko qimeqquvigiyaraya qaraartakka tusaqsoot tiluun taakkuninga nipiliorsimaya tuqani tusaquminartutsiaanguyaarmata teema ibbiqoosiriyangatigu
1: Kaiku tu sak naya berok tak hilangin, hilang passion pivot leher terlugu ownership karak perleher kita. Iman nak kisah ni pivot leher orang ayuh perleher mata. Ini ikayok tua orang tu tamat tu mera, sepek nak tu ya orang tu gitu. Jauh ayuh nak ni perleher ya kerani. Kisiani takanak tua rok tu tamin takanak tua reman nasuri takak seretak tua
2: ni sukai ma ukumen napang katoyumi pidirisimagawin
1: ya French guru rok taka misukingo mawag taka naniri ma pangnak tua maigluring mi ileng itakpang mitchi matarik mo takpang ungataan at titit kisikat katkati na sukuro yang lato katara umat ilangan ni wakad lato ayaw na karo akso ta kisiyan yung kayo sinasuktuwa na wala okto
2: kuwean at tiyakto kayo sutiang na wasi maan na taba unikaon naksibugo tamanna piuyumi sakkissimayasi nunavu gavamakkunga.
1: Piuadli edjutik sakang naksao rak simayuaru yu tap ekkanayakam nang naksao wadli edutuklu sukaitjumi uvaro atsivunayaniri ayaw nga karang maipara ang maino yung katsin ni Kuruid, NWT, ataw si Uri nga tiglugo. Aksyo ko karawakso ni amisuyum na raong ni matanga yukango na nga. Maan na rin, nanirugtahin na nga yukango yun at usakat tarak tiyo. Dahil may niyo yung kasalaong itiak sa tawa ni 1970s. Tawa ko nungupadli at tiglugo. Pivadlik si Mayor, siya pinaktay, likuyin na katak, tuinong na piwiksa kang nasawra katak, kangarimani.
2: Ibi, ang iyong kakilok tangita, sangin ang mi, tunisiyo si Madarik kawi, taman na takusyo ti ama, ukaw sa rigek kanikaragun na piw, piruksa na rilok tayin.
1: Ni tay si bulibon sa mga taro ng lugi makukto guro lunga isumayaga ang imahe tuli sa tay ma
2: Tamanna kaupa 27 gidaram magu nunavu aggaagungi isumagidlugu isumagidorsimae sitessumani ullumiurettu tikiutisimaqquyiva isumagiyoyuvine nunavu
1: tikiutisimayo Opinion my show, so people there of the Lugurike of the Hangitia Mark to our Kenner of Semahatar of Tungakunia, like a Kishan and the Legislative Assembly, Katima Bero and Nigota Matamang at 1978, like on a Niblia duty Kennerata of Slow, Inuktiut siorlo sakat padliyat yutik sami pivadli yutik sami tu sakatta de ratta inu ika yoktu erang mata asuila kayusi yun naksidlo ni inung nutu na winti ika yoktu tau katta magasuta abiga yakpat nunat siya but angilo akto arong mat daiman na is doing to know what the hour of the signal to my soul. Jacket to a room, but Takai father knock door of Sima Yuan, Damon Nading Madlu, Government of Mak Nunavut Act, Mig Aking Mata, Malan Clem Sermon, 1996 Miracle Moroni. Tak Parliament, me mother young Mati Tamang me. Takai public care of Sima Yung back up, would not sit you, Milu, Milu, Nibliado, Nikaro, Longanamba, and they made a rat the mother of Sima Yung. Takanak to our whatever.
2: So come. Tamakua inna kurugi dokteti. Ikaw magikatarok patikya sakit kami taman na sakit tinasurok tayin.
1: Ikaw magatatarok ka, kinu magatatarok ka, pula para ako, kinamutun na siya. Siyong lutapa, mityo matarik mo ko mo. Dahil ma, inang mitakuyak to lang ngayon. Dahil na ukakatikipara ako si Mangmiya, kakayak. Ali sibini aud lune kimok sikut ikayo katang ne ko aud lune tamate mi oka kate vid lugo ikayo tu ti aso ti pannak tu mo ma ittuan ittuar rok tu tai ne tai ke ne pura paklo ima kayung exercise yu kuru shapire ko yin ne tu ti ikayo tu katak ti lugo Kuya Villaro, gulog ta katamaan, kibal ng meru, inog ta kakso ni, apso ko katang ni, kudlaan ni, inang ni. So, uwan no tayo ko, ato ti kalaki na ako, tumaan na mo, tigit sa kikin mo makatataro. Uyong na, ayong na ito.
2: Daga, kuya na ti ato, wakakatigigun na waki, Tamakuado unikaria titusa romena tertuti nidliu tikakkanne romavi asingani
1: Now mo ko to happy nunavut de katyarlit happy valley sapile katteng luti makkup to angnakuro utit nebiaksad obaro nukapya kuru ketongwa kuru sinagligina katarlut ilang itusa katteng ikanga minagligi bagit Tana kanguri niti alagun nagligibagi ako naksige akarati ko kitong alay mabot. Nunawod magipadlihan niya ako sa maan na kaupat nunawod din ko niya ako ni. Piwadlak si Mayuaro inoy magipadlak si Mayuse imasyorlo. Passion kaun nakso si job kaun nakso si. Tuniyawu kisiane yung ito. Pinasumakayaro ko ni kisiane ilan ni tigusin na siyong at. Sa pila ko yung itiak nga ni dami tatsumi nga tunay ko te kaoma po nga.
2: Koyan na mi rado taga kanut takwa asurong na resimayati pero tuni sakitya mata tamani nunavu Iduani, koyan nami.
1: Igbilo koyan nami, tukusay tiyak sa riyo kalak kami. Apek sa tiyak to araw yuti, tami nga itay kawuti.
2: Tabawuti, udlo katiyakit.
1: Tabawuti, igbilo.
2: Tiyam karaw.

0: Ollutuinnaulat pat kaarakatit laakatta tapaniittokallunei nunnapuutunga vikkut anga jokkaangata tuglinga saadaksakasuktittilaammata. Kanok pilgniarmanga angittigi tusakiarvigilormillavut neittuugaruarluni kisianili okaarakatittilaakatta ollutuinnaulat pat qaujimavagiqujiiku.
1: Friday, tell me. That go kala ti check kunya ti gut inna tokait tapung tausun dimon. That go kala ngani aktut tasuming unika unika ngani aktut nuna busakti palleti lugo. Kano ikpilaw mangata kano ilakus kalaw mangata nuna ringit ilakusingit ilagit alaksiman ringit tamakwa kano aktut tausuming mangata sumong nuna bumut. Tamanna inuit tawong sibunitinot tusaktoyun na lang mata kung paano ito kagluto nuna bumi tako kalatit tilagat ina tokangnik ikpigay mingnik kamay mingnik at oksimay mingnik tapungam tano nuna but sakipalayat ilugo amar taman ang ako tibot sakit ako wala tito ko kano ato isimang mga inusingin nik nunaringin nik ilakusingin nik tamakwato sa mga nagat tibot tako pinmagulo ang matasiunik sa tinut inuyun niya kalo ako tusakit yang inalamat tako kausar yangit amar tamakwa suwaglo ukausingit titakto sa mga ngimata ukal magat tibot dahil nilingan nito tamakwa ni pilok tawo dahil ang mata amulta ko to kokta wal den yak to khaw sala yangit tu sa matin na tiak tu le sinik in na to kang dik ta ko kan le kan ok to to sa mga si nuna ba sak pete til du nuna ba kal til du ta kikut ida yun nak pata ko in na ida yun nak tut o khaw si tik at ok lo ni tuk e ka yok to ya ga khaw tik ila meng not ila e ka yok to tik o khaw yun na rak tut Laila galuak luguluni, ubaluni taki yukpat, taki galuak luguluni, takos okala bagtut, tabunga atingit idi yobal dena ang mata. Amaro amayo baglutik, takwa nirbukun nautimik, aukta yun ito ni yawlaktut, salakaktut, ubaluni kinu yaktakti taurutik, aukta yun tigut, takwa okala kaktu atingit idi yobal dena ang mata, amayo lang matut. Inna tokait tapung okala kutjang yaktuut. Takko simunik sa tindot atu takatjang yamata.

Ulukut, tutabi minala pusi, tanya ngobunga, tunga sukuti. Ulumi pinga jonik, tuwe ya rut 8, 2026 mati lo, sakit ngoy yalo. Sri yo fang yo ilapituk, hai, tunga sukuti. Ulumi nala niyami ya rut, pina suwa ko siulao yumi, ukali mahati harun na siulao yumi rama, trina humalumik, satuk vikut, ang ito kahutinga. Suli, aknaliat, conference aknalia katimania ko siu lakto September litok but pivi hangin na treat ilaw ko mayut suli hanutigi ukali mavi ako nagajak mangat tree na nipiliw law yugut suli isuli lakto July 20 litok but ilaw ko mayunut pivi hatsi hangin na dosi dosak sa ulang ayut ammalu Ak Big Jam 1996 suli sibuli pat siang cuti pingwalo jita ko kinga miut kinga ipan suli sibuli pa nicalut dang wengalok tok tusak sa wengalok tok kayu silang ayok amalo Luisa kanak juang ulok si mayo unika tilogo inusak mini amalo nicaw siyak Tilugullo, tu saksa ulang ambiyok. Unika doktuk. Hai, dong masa kuci. Kutua milimana, suku yuk tu palo merata. Suli, uku yuk palo likain nakalwak masuni ulak. Hai, aku ali sila wut, sila niya dikohawi sa kaintangi unna sa muli ngayu inu na vimi, nuna tia bomilo imaili ngayu igok. Kutua api mi unu sa, nubu yelangan nakakta miyut, suku yuk letu nakaya haksu tilugok. Ano kun niya suin lo, niki tumik, 30 mit 50 mut sungu nilimik. Oko ni halangan nakakta, plus 5. Sani kilo amilo, nubu yelangan nakakta miyugok, suku yuk letu nakaya haksu tilu. Ano kun niya stilo, niki tumik, 40 mit 60 mut sungu nilimik. Oko ni ngalo, plus 5, mi ilangan nakakta. Umiyak milo, suku yuk langan nakakta miyugok, Ano kun niya stilo, Niki to mik 30 mit 50 mut sungu ni limik. Oko ni halangan nakakta usuin lo plus 5. Inuk tuwa milo nubuya langan nakakta may yugok. Suku yuli tuin na kaya haksu tilo. Ano rin niya su tilo takaw lo niki yu laku ningani 20 mit 40 mut sungu ni limik. Oko ni halangan nakakta plus 9. Pupang nito milo nubuya langan nakakta may yugok. Suku yuli tuin na kaya haksu tilo. Ano kun niya stilo, takra to mik, 20 mit sungo nilimik. Oko ni halaga na kaktak, 10. Ako libi milo, nubi halaga na kaktak may yugok, sugo yung litwin na kaya haksu tilugok. Ano kaya halaga na kaktak, takra to mik, 20 mit 40 mit sungo nilimik. Oko ni ngalo, plus 9, may halaga na kaktak. Ibu yung milo, nubi halaga na kaktak may yugok, sugo yung litwin na kaya haksu tilugok. Ano kaya, Ano kun niya sutilo, niki ulo kabangan ni ulo ako ni ngani, 20 mit 40 mut, sungo ni limik. Oko ni ngalo, plus 8, mi langan ngaktak. Salo ni lo, nubaya palo langan ngaktak mi yuok, sungo yuli tuin na kaya haksutilo. Ano kun niya sutilo, niki dumik, 20 mit 40 mut, sungo ni limik. Oko ni ngalo, plus 8, mi langan ngaktak. Kaya siya miraklan lake mi lo, nubaya palo langan ngaktak mi yuok, sungo yuli tuin na kaya haksutilo. Tatsi liliw milangan ng akta may yugok. Ano sa? Ano kung niya stilo? Ato ang nitumik, 20 mitso ng nilimik. O kuning alo, plus 6 bilangan ng akta. Huwag tamil lo, nubaya palo lang ang akta may yugok. Sugo yung litro na kaya hakso tilo. Tatsi liliw milangan ng akta may yugok. Ano sa? Ano kung niya stilo? 1 niyo lo, kawangan niyo lang kuning ani, 20 mitso ng nilimik. O kuning alo, plus 5 bilangan ng akta. Kaya sumilo nubo ya balo lang nga kta may yugok, sugo yuli tun na kaya haksu tilo. Tat sili liyo min niya sun lugok, hunno sa. Ano kun niya sun ik, ano kaya langit ito, ilalagutok. Oko ni halang nga kta plus 8. Aw palumilo nubo ya balo lang nga kta may yugok, sugo yuli tun na kaya haksu tilo. Oko ni ngalo plus 7, milang nga kta. Tasi uyak milo nubo ya balo lang nga kta may yugok, sugo yuli tun na kaya haksu tilo. Ano kun niya stilo, 1 niulo at 2 niulo ako ninga ni 20 mitso ngon ilimik. Oko ninga lo, plus 7 milang nagaktak. Tamahan le kutuwa mi, nubuyo balo lang nagaktak mi yugok, sugo yuli tuin na kaya hak stilo. Kalo tuin na kaya ha, nagaktak stilo ko, kuno sa. Ano kun niya stilo, 1 niulo at 2 niulo ako ninga ni 20 mitso ngon ilimik. Oko ninga lo, plus 11 milang nagaktak.
Kain suan tuan milu nubu ya balu langan agak tuan miji kok suku yuli tuinna gaya hak sutilu. Kalau tuinna reali kok unusam. Amma lo koninga plus 13 milangan agak tak. Nunut siapa milu abal ni nei nemi. Nubu ya balu langan agak tuan miji kok suku yuli tuinna gaya hak sutilu unusam. Anu kunni anu agak tau suin lo oan niulu atuak niulu aku ningani 20 mitsu ngonelim mik. Okoninga lo plus 12 milangan agak tak. Hope Dale Milo, nubuya balu langan agak tau miji kok suku yuli tuinna gaya hak sutilu unusam. Anu kunni asuin lo oan niulu atuak niulu aku ningani 20 mitsu ngonelim mik. Okoninga lo 12. Post bel makkobi milo, nubuya kalalangan agak tau miji kok suku yuli tuinna gaya hak sutilu. Kalo tuinna really good unusa anu kunni asuin lo oan niulu atuak niulu aku ningani 20 mitsu ngonelimik okoni halangan agak tak plus 15 tak kodak kesilnya dikut hawi sakin tangin nunabimik nunat siabum milu.

0: Mana uka lima kati kasi medyo nga tree na humalumik sa dokbe ikut hanga jok kao tinga. Tree na ngay?
1: Ah, danyang ngay.
0: Ah, tu sakat sahak pala ibi si sa dokbe ikut ni?
1: Ah, ki sakat sahak pugod na kumik atat sura kong nakabi. Sa dokbe ikut sana. Sa dokbe ikut ko pag nakata, pag napagkata. Aduh titik silakat ka ang nalian ni pingami ang nalian ni pingit katimani ako sa September ni 2026 pubag na tumilaktok pubag na tumilaktok hanuan ni ko ta ukiang
0: ilaw ko mayuin ko katimani ako sa ulaktok may hanu tigi ilinaw kalimakong nagayakon sa doon
1: taman na ak Ako makutaman ato tisong umat, ato tisong tuha umat. Ako namin suning at alaktong. Ay di kami yung itatini, ay di ilaw si mga itatini, ay di at kami itatini. Noong nalimeng, nalikaso wata. Daman na nalilo alam niyo, bukang nito kami. Ako itakong nasugit sa tokay ko. Iya lok si mama 2006 akawi abadit nandiyan ng siyulugulo buwag na jumiyang lok si mama ko kati magyang asutik iya baliw tahak sutik tingo magyang aknay kati manin magahak talaga aknay ni ko kati hata kayang ito walak si mama ta buwag na jumiyang buwag na jumiyang iya ko diyo si mama 2006 abadit akago nalilu gajal rumah pulang itu ni kalau ya buat nalilu nak siul lulu isu makit suku dan memang ilau malui hari tahu rakut satu di hari tahu sangat itu register on the street atau mimi Allah tak on the street nunalini atunit 14 communities kung ano siya malunod na li tako makona isungo kalo at daw si sinigtabi niya tugalaw at sa tamani aroon niya lang akalo kita at daw si nung nalim ni ato niya si Jogoki siya ni ay pirong na to ilan namin ni tulok niyo kung nato ako ni itong masak siya to Amal buang metok meong hati gunting nyawun natui cinta niyang nyami kisian ni elan teman niyong kami kisian ni register loko milo ngalamat siya ti atok mini hari tawak ati lukui hari tawak ko naluto ako ti uban nulon ni katimayo katikan nulon ni pinasipitin niyo umong akin yung sibuti lang kung namiyak ka.
0: Daga hangat taw tilo ni kita ako tilo akilak tao siya lak tu sinik tao tika say
1: taman natu say nasok hangat tao titi mijo ako ti akilak tao siya sok Allah hitong aki umato ako ti hitong ang akil akilak tao isuwit para siya hat siya sungo kata amalo ni rigo ti akilak tao siya hat talang mijo sinik tao tilo turok mi ubing Allah nalunay ko sa tao siya akilak tao siya Temesung wakaluit.
0: Daga, katimani ako si ulak to me, suban lulak to it.
1: Ang nalini tingakasil to ata, at tiging ito nito nga kakasugat. Sunan no hayo sa mga taking mo magigaw lang wato sa kong nasugo ay bigilang aratin yung upalon ni nunabi lima may takong nasuta. King mo magliyong watangin ni ukhara kasungo watta dan na tungabiyo lang atin yung ukhara ulo ni tukitalaw rabot hano uwiris manak to ni ikayok siyong napita inukatitinog at naukatitinog kaya mo ukhara si magata uwiris manak inelo galwakpan angayang ito galwakpan asingilo imay mikayok imay ma tanat tanak tuhok imay kayok si gumabugo luta a dan kada manera mitung violato addiction a pinche tatela suta lo haya hatia luta ilus lo di kuni pisi mazomni amma lo avalo ro si matia luta ika yakti usuno ika yakta uma marito hatwakpa a they may they might tamatuming up pak matukot
0: Tahun ini juga saya mencuba mewalau ni sisa si pimiu. Ila orang nak ajak mewalau matu aku tu.
1: Ah, tak kau ila tu suvo si sisa si pimna ila umat kata mewalau hati tinlo. Kanu ila dia tu suni nuna limi atau nanti kau mewat tak tu sakti si yuk suka. Ambalu mantra me ini tu yang ini urban layak tini. Ila tu selam itu.
0: Uhaji halau nak cari ba. Pupung ni tu mewah kong itu ni, ubalon ni, pupung ni tu mewah balu, uhaga tu si malah kong itu.
1: Ilu sendiri kong ni hai kui si malah kong, pinjut tingin ni, amalu, ikhlas si kong maju, uha lam ni jui, amalu, sapu dia si mat si alu tu, taman tapi mak ulak, muka zau lak tu, ikhlas tu gigi alak tu, unu sak kusukat si nehalu ni lo kat alak tu, tak hai si kita alu tu. Aning wati tau lu pilih kami ni kota sila pilihan ni pak sila ni tua payami tua payami cuma rugu sekian orang ni umur satu orang ni satu ni yang ngati lewat nanti ni tingkat ni yang ngati lewat aning rasa kita rugu ni umur 2006 ni dapat seni ngapak nato bu tu sak ni jalan tu ni kan malu tu lu ulu tu ngarong ni dapat seni ngapak napa kot
0: Apik su di utia mega main dah. Ila gaya kat cakap nak cakap itu ina.
1: Puigo kongin nama. Tunggu sosial si nunali ni kau hilang ni atau menitu ni katak paling angin mata. Bila kau ni kat si register kuri vote atau leh kuri vote hari kau laku satu klikut registration atau leh klik mana mat siaman nalu dua kilo kanok lagu nasida. Tung masuk siapa sih? Okey, apa sih tentera ni? Kalau sih juga ni, apa pun untuk ni, apa masih yang warat sih? Kini lagi sih, kita masih nak nak cari nak sih, tapi kita siapa sih? Telo, tu yang ni willo, ni hello, ni kita harus hello. Tapi mana tega? Nak kau memang kalau kita kaya apa sih? Satu kriko, kanu pina suka kita mengata, pina suka kelam, tapi pina suka tivasi ni, pina suka si nak ni. Ino sa mga kayo si Mitko pinasasong mata. Nakumik.
0: Kapawok. Ilaw ko mayot hanga isulilak dut hanga deadline halak dut ilaw ko mayon.
1: Dan na yulay nung guwani galak ilan yung tulunga manal alang italo alalong minakun nung guwani galak pibakay nat Jadi hanya tu.
0: Hey, si kut saya ni.
1: Kita kan lima tiga milyok. Amalu Facebook ngan ini satu. Kita kan lima tiga sini.
0: Hey, si kut saya ni mana? Atwak sejuk July 20 ulok tina bu. July 20 ungatani ungatani kalau sakpa ilau mayo pipi hangin dah kaya kau nanti tu.
1: Tak kului. Nama si jubin yang itu apa tak? Pipi cahak tu tak sia. Langa ko na wok ang maluna masinjuin niyo pata at tumino na li ilaw kumaro at liyo tumino niyo to pata ilan yung ito iniyong malayaw kayak niyo
0: Ah, hay. Naku may makayalo o kalimahati ako na kayo na may kiulang o kayo. Sina?
1: Ah, naku may makayalo daw, Danya, ulo at siya.

0: D'accord, on make.
1: Thank you.
0: Daman na sinawan nito, sinawak din ito. Hindi ka nakasawala nga sa musiko. Kanula nga bakya, practice lang ako sa matiyang na tigupig yung kasawa sa tayo naman. Kanula nga, nakachetong nga sa gutsi. O kaya, pulo ng megama. Dahil na, ligit aktibo, tada ka papikatok. And bass player, grupo tugok. And si Mione nang utritok. Analog aktibo. Mga tell si Mione TV, rhythm to mutsingwa. Tayo maas yan, hindi kayo nakasawa sa mga. Nalat siya kasi, ito masagot siya.

0: Hei, ak Big Jam 1996, tak ko ni pitsa yan ni nipilyok si Mayu Harito ya moka hatta kit suli tak heli mari yak pinna hatta lang ako kama suli ak Big Jam 30 years lak to si yualo matamani kutu ami. Hei, mana nala si ribugut dan nao na luisa kanak cuang ulok si Mayok unika tilogo idusik mini ammalo nitjau siyak mitilogo.
1: Ilinere hatos chalak sa mga bunga 1966 milik suta kutyo akapin mo. Kutyo akapin mo ilinere sa mga pilok sa mga gud tamani no na vimiyon o nga ba miyulo tasiyo yakcho miyulo nubum miyulo dahil kung kutyo akapin mo ilinere to ilinere tiyalo lilok sa mga bunga. Tavane illo khaksota illo kutame khariak khariak tungutsuni illo kutame illo khalaksima yuwaknein anguti khauti hamatillogu kasumatitao tsamikata tehema yuapiutsuta tamakkuni ngagalamiksuni galanni uiguititullu khallunatitullu kisitsitin illo khallunatitu kisitsikiorsautini ilinna to apulok sima jugo tema ilnya rex sima jugo apul suta tava ni ku cha ka pemme ino apinginno tunga suti to yo alo bala ma jugo tena pe van ni tena ku ke lo sima jugo na ko so ga ni ri ti hatta lo sima ma nga ni hitu na me humi humi bala ma tata ma ni ku cha ka pemme suta angkapat suta puwang nito ko suta puwang nito ko lito aga tangkali to aga tete mga sinita kaya kasungot suta tema puwang nito ko suta sinita to alo kata asi sinita to alo si kata asi dahit sa manimi sungot ilogi tubak mo uki ukon mipi halok tinagimani nunalingan ni tapani mipi mipita halok tinago takanunga taonunga misungo tilogo imano sugalo tilogo lohangatta jo tema to wala mata taitsu mane pobena te me asisini tasi jawalo gatta itchi bile matse aga pabilo na te ilinne abimmo khuya mata ilinne abimmo khuya gatta kaso matse tilogo tappa taonunga mipimmo kutawni amata mittaben anu tuwakmo angit siya tuwi na lao sa mayroon ko la yung baro yung akita na kamura lo miya jisiba kapit ko na mayroon ko lao sa magano itsi bibo alo sa mayroon ko tutsakak tao matulangan niyo kuto kin na yabin niyo po so napailin niya bihalo ikaw ala to alo ma sunahat ako na iso tangkasi siya ko sunay ko siya to ko piuli niya kay kuto ko ano kalimakapit ilo nati ikaw ala suti minat sa kaya suta lima ka pa buli lati nui ko ala suti akatu ng mga suta no ka po tako to at tapo tako to tilogi ko ba sa pio lamalo ko ba sa kaya to katang kamo minaki ka suta po ko ba sa suta kaya suta pa po tawai ko ala to ali ng mga to ala suti so na ako talo sa mga pio jowo teka ni po kung nito may ang kakasak pa pio suta kutya kapin mo angit kangin mo taong nang ito alo mata ikwala to alo kataw si Mayu ilong nalimakaol to mga haw yung mga ito nga sunay ko lutot siya alo si Mayu nga li akatuin ako so nga tako ano ka atok taka si kutya kong na itulog ilinyari ako si Mayu winapil suta kutya kapin mo tabong alo suta ipiko susisok sabi niyo yami kama kutya kapile lao sa mayo ame swalo lao sa mayo e kutya kapi meo la kutya kapile aktuwe nakitwe napi sa mayo aliwe inuwe ubikalo suta ubikapaw yalo suta takali yali utiloge teko tami santris ko meri ko kutya meo iluleo iluleo tau kutingin aaa tay nilo sana jauh lok sama juga tapi ni kata lok sama yang kita cuma teko teh melo telu la sana jauh telu illo sangat teko na jauh lok sama yang illo Mataa vealu kuloa ulla hattasuti hattasimajua mataa ilavu. tena jimi akkaga jimi katjuli jimi innaqulli katjuli tamani sallumiu tena uvanni niversiaqa peutullunganitjautimi minalorsimaju tema minaqtaviniugama tigumiaqasuartuguluuqattalorsimajunganitjautimi nittaatituinnaqattasugu uvanni lukusinnimimma Ame suni hangi ali palo suni ovanne titsi sinni mimma minak taulo semaga mani teo tia pemme teitsumane alo le suli. Halo tsakata alo la mani teo si ja tsakata alo tsakata suungu junga akuni alo ni teo timi tiku si suungu ngitunga kaku le maa kasalo maki mella tiku si suungu nginama. Nicau sejak saya kena tua lalu semak luar sunga pecing ini saya sungguh lekal luar sunga nicau sejak lapik ke soalan kebunga.
2: Kalau lama, ada ngah yang mengetahui. Aku sah sematu nak hok mejak.

takun na kata sa mga bangon ni Chow si Saktunik. Dahil na kinurya ni hakhangak yung uhad to. Dahil na sakta siyo patilawa ulay yung mayaka ni Biaksaya ang utilong. Ni Biaksaya makigala ulit tilong ah. Dahil na sakta siyo palo palang mayo. Dahil na. Kuya mo jata siya palo ang hata si mami ka mo wati ni dancing ko at siya palo chunga taran tutani ito binero so ta na hino chami ni chao ti mi tema ito mi pinga suli mi tiki tiki say uta binero si mami ka matata kukan taran ni chao ti kuya mo jata si kuti alo ki kakwa na na mati kutu ina so ko so ni hata o yaal ni ko al si biha kala mo ta tae si mani Hattau jalan, mesti kita tu kalau tuan lawas sama jangan ikut lawas suku suku lawas biar kita setia sana ubah ni. Tapi mungkin ni cari jadi lawas sama cungkis yang ni cari kasih mulak menyengat asyik.

0: Pigot sa utige pinatoko no kun tan na luna lang mi yo teme lo ku tak ta ulit tu aga mi kese na connect yo aga lo ni chaw si song itu to halo kama sa kata lo song ni chaw si sa kata song kama okay okay ole ma ka sa lo mi na til lo ko ti ko sa kata ni chaw si sa to pa lo khyang ni sa lo to nga te sa mantan sa ti si yo chunga tamani me ngun nei law smagama ko khas chatto yar ne gamle to sa yule mani atune chatte nagama
1: alumi luise kanak trangolok simayona king lipat chiami chalutta new yumi ai lok simayo tasiyo yamu 2021 go dilugu taikunga Itjau siarik tu sunga lok simayo ku kita patiu ngua lok simayo nga hai huji lok simamo benni. Anantia letat sia tunna lok simamo jaga anantia ngak tau ima ladunna ta lok simamat. Hai. Ku ali silavut hau pamulinga juit silan nye dikut hau isa kaintangit nun abe minunat sia pamulinga juit imailinga juigok. Kutjara pemi khapat suku juga lalak ni anak tau yuk mini twinna reali lunit tat celeri lak ni anak tau sun lu lakut anu lak suni sekhne lunik giulu aku ningan ni 20 meet 40 mut sungu ni demik aku ningalo plus 5 mi lak ni anak tak sani kilo melu nu ya wallu lak mi yuk suku yuli twinna re hak stil lu khapat tat celeri lak ni anak tau lakut anu lak sun lu gok takkaulunik yulaku ningani 20 meet 40 mo tsungu nilimik. O koning alo plus 6. O miyok milo, suku yuka lalak niyan ngak daw miyogok. O walu niit minika lalak niyan ngak daw yut. Tat siniri lak niyan ngak daw sinul lakut. Ambalo anu ilak niyan ngak tak nikki dumik 30 meet 50 mo tsungu nilimik. O koning alo plus 9. Inuk jua milo, nubuyalak miyogok. Suku yulitun na kaya haksutilo. Anu gulak ni anak tak tak kalau ni kiu aku ningan ni 20 meet 40 mut sungguh ni lembik. Aku ningan 15 mi lak ni anak tak. Bukan ni temil lo, nubi gulak ni anak tak mi jugok sungguh yuli tu nengai hak sudil lo. Anu gulak ni anak tak tak katu mi 30 meet sungguh ni lembik. Aku ningan 19 mi lak ni anak tak. Aku lihat temil lo, nubi gulak ni anak tak mi jugok sungguh yuli tu nengai hak sudil lo. Anu iluti takkatumik 30 meet 50 mo tsungo nilimik. Uko ningalo 14 milak ni nangaktak. Ibu jibin milo, nubuyalak mi yugok, sugu yulitwin na kaya haksutilo. Allah kililiw milak niya nangaktak, hitigaligi duak pat, tatsiligi ilak sun lugok, ulakut. Anu ilak niya nangaktaw sun lo, nikki ulok, kabangani ulaku ningani 20 meet 40 mo tsungo nilimik. Uko ningalo 11 milak ni nangaktak. Salo nilo nubuyamalulak mi yugok, suku yuli tu nengai hak suti lo tak ciliri lak neng tau lakut. Anu lak suni niki dumik 20 meet 40 mut sungu ni limik. Okuning alo 11. Kaya suya mirak neng lek milu nubu ya balu lak neng tau miyugo. Suku yuli tu nengai hak suti lo ulakul lo tak ciliri lak neng tak. Anu kalau ti atau agni dumik 20 meet sungu ni limik. Okuning alo 11 mi lak neng tak. Waktu milu nubu ya balu lak miyugo. Suku yuli tu nengai hak suti lo ulakul lo tak ciliri lak neng tak. Anu kalau di kawangan itu mik 20 meter sungguh ni limbik. Ukuran hak lu tilo plus 5. Kaya yang semilu sungguh ulak ni anak tak meyuk ulak ulu tak ciliri ulak ni anak tak. Anu kalau di nikki ulak kawangan ni ulak kuningan ni 20 meter 40 mut sungguh ni limbik. Ukuran ingalu plus 6 milak ni anak tak. Aku palum milu sungguh ulak meyuk. Anu kalau di nikki tu mik 20 meter sungguh ni limbik. Ukuran ingalu plus 9. Tasi yo khmelo kutwa melo suwi ulak ne nak to mi yuk. Okko ne bullo 13 mi lak ne nak to yuk. Kan sol twa melo suwi ulak mi yuk. Okko ne haklo tilo plus 10. Nuna tia bo melo ne ne mit hope de yo melo. Nu bi balo lak mi yuk. Suwi yo le tin na ga hak stilo. Pu yu lak ne ne nak to yo isyak ne galo lak ho to yuk. Okko ne haklo tilo 22. Postville makobi milo suku yulak mi yugok kalo litwin na kaya ligo hiti galigi doak pat pu yulak niya nagak tau yu isiak ni galaw lak niya nagak tau yugok oko ni haklo tilo 21 takwa da kasil niya di kuhaw sa kentang ya hapa muli ngayon nuna vimi nuna tsiya bumilo Nakumi Maria look, is a man you are to tell me now, I'm going to see the Mirati, Hajak to Langatoa, or Chiputta Horikasak Lucy, Ilachin Lo, how did Chelus in a Mogolai to out, Chippigos Chelus, come at Chelang over the Unusu Chelang over the Hung up Pussy.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video,

Ilasi will lakami sila kanuina siya mga atak tamani ki balangmit ang venigo unuk alalakpalyana ang nakatawayok o ang nalunigo 20 muna yung niya tamani 10 milunin akago sakinda ko makatawo o ang nalaluni 20 mit kasi nigo blogumit agbiyo miksani sakigo masunin ni gilaluni 20 mit muna yung niya tamani 20 milunin masunin kasi namin namat ka jamite mo unuk alalaknatugo Wang nang natuni 30 ano iklia yasuti una yung niya tamani 9 miluni akago sakinda ko matugo una yung niya tamani 21 migo masuni igluliga jung mili unuk alang natugo una yung niya tamani 8 miluni akago sakinda ko matugo pingang naluni 20 mit una yung niya tamani 22 migo masuni kamani toilet unuk alang natugo Wang nero masuni 20, ano ikiyasuni. Una yung niya tamani 10 milunim. Una yung niya 21 migo matago akago sakin nagatago masuni tekinila kamanito amin. Salang miliunduk alang nertugo. Wang nilauluni 50 mit 70 mo katalunim. Senigo ano ikiyao matu blackut. Una yung niya tamani 8 milunim. Akago sakin nero matugo. Ang nero masuni 20 mit, una yung niya tamani 23 migo masuni. Nao yaani li unuk alang natut. Ang nilauruni 40 mit 60 mo katalunim. Senigo anu ikliya ang natuk 20 mut unuk sak. Una yung niya tamani 6 milunim. Akago sakin nero matugo. Ang nero masuni 20 mit, una yung niya tamani 18 migo masuni. Tegwatako silete minne nasi yaoila. Tamani ki vallamit unnuk ama kagu.

0: Ao chegar da morte de Chico Xavier, o cochilinho era até catacolumi. Tapso minha da jacune, o cocherolumi. Niacone, o loriablu. Ao chegar da morte. O quarto da chama capia na guitarra. Anga yuk sa toka o yuk tali wak kalwak ta. Tu sa yuk yuman. Yun na luki agay. Yun na pta o kayak si tulaw tona. Amma uka o tilaw si mang miyanga tuk tumik. Ik si yubluni. Naging akun ningan no ako makami. Uwang ago isak talong at tumakay ayo kalakpat. Mga titinilugi ako makunga. Asiwong magkwa. Tukto iksinayang ito. Ilago iksinak to alungat. Iksitulaw to na ukuwak tasa. Kahit sumanilan. Iman na tili niya kaso ingilaw si magalwa kama. Magkuumakin na lungapin, lukin na lungapin niya kaso ingilaw si magalwa kama.
1: Kapya sa sok na gamatuk tuni.
0: Kapya nang ito aluyanik ko. Isiya ni nuli aksuti. Kapya na siya.
1: Kidudu no ano kay maso kama ako wisto.
0: Ubang aking minik situ wakam. Ik situ yung aking minik. Na yun nalutok tayo manipiliw tatwa kalwa. Yung nalutwa.
1: Kapiyan na doa wakit siya.
0: Iga, yung tamahan na kalaw. Tamatawa ni nun na kalaw wakita. Sekejap ni aku di tengah lupa lau mata tak ada tak dah bani awalnya ye sah, yang ada bani ilu dia kau nunangan tu ada hilangan ni. Dah mah ada tak kalau tunga tak semuanya kami maling meatiling ni. Anak-anak ni aku kulu. Ni ako kulong may anak-anak kalaw ko nga. Amma, anak kalaw ko nga. Sana, ate ringi takalaw nga. Ate, dahil ko akaw yung ako ate anika. Ani ilaw ka ka? Isak kiyam. Isak tani, ate ringi takalaw nga. Isak kiyam. Ate ringi yato yung nulit mo. Kaysa ko ang ugalo. Kaysa ko ang matili ugalo. Tayo nakukubaka uilaw nga. Ang maukuktok. Ang matay ka ang ngayulaw ka. Ang nakulok. Ang nagtiyagsak. Tinalo. Tahap ka ako na ilaw. Taka tayo maangayok ka. Takwatwa kululaw ko. Uwang ani kagluto kalu ang ayulog ka. Aulay isa. Nukaksak pa kulo nga. Nukakangito nga luni. Aulay ilaw ko nga tayo. Dahapan ni iglo di ako. May damaw nga. Damaw nga pagsada iglo di ako. Pibala ako. At ako ka. Kay minubi pala oktak. Uwangin na kutanuta ka ugama. Uwataungin na kamaananam matatamal. Tusang ito nuta ka tuwa nga. Tusang ito yung itiak nga. Ataw hiwa. Ubla ko iyo alola manim na atay na atataga. Tatuin na o tinluwa, aw lalak palak si magapta.
2: Nang mau datang yang ada matago, Keep connecting to me.
3: Yeah, go down.

Yeah, ak pianik bik sabatik bolem ni man. Tam na talima ulak pat rusak sa ukan nila ako matok ang dami ito alaw sumayok Lucy ayawan ni ang napag ilaw nukat siya ang napo si pianik bik sabatik bolem ni man kaya na mila kukutap ko kaya na mila kukutap ko at saik sa kukaw yun tamani katikik kawib sila mga Robert Cabito talima ulak pat daw to saik sa rusak sa ukan nila ako matok tagbawo si